Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita ito perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo!